0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came to this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, 6 to 7 in the evening. Now here are your hosts, Pastor Gerardo Sanz and Pastor Randy Podunas.
1: Amen. Mayong gabi sa tanan. Welcome na usab sa usa ka oras nga programa diri sa Anchor Radio 105.9 Echoland. Inyo ang alagad karon nga gabi, Pastor Toto Sanz, no? Wala pa jud akong partner, no, Pastor Randy. And still praying na si Pastor Randy gyud maka full recovery gyud sa iyang balatian, no, Pastor Randy. Salamat o lingkamot kita, Pastor Randy, kay makabalik pa ta diri sa radio, no? So praying nga mabalik ang imong strength para na ako'y partner gyapon diri padayon nga maka himo ta sa bulaton sa Ginoo through on air, no? Salamat kayo, may gabi diya sa ato ang mga kasikbit nga lugar sa Jensan 105.5, no? Anchor Radio 105.5. Kumusta ang mga taga Jensan, no? Kabalutang naamo karon sa panahon nga although dili man gyud tanan, no, lain mga part lang, no, nga napiktuhan gyud sa especially sa Sarangani or padulong sa Glan, Jazz, no, ang Jazz pod grabe, no, dili gyud nato ma tagna masiguro tungod because God is in control man gyud sa tanan. Mao ni siya ilanan nga pwede ra gyud, no, pwede ra gyud. Tama gyud ang revelation nga excuse me, pwede ra gyud bawi ako nun sa Ginoo ang kalibutan, no, gani kani mga bukid mapatag ra gyud ni siya, no, sa pag-abot sa panahon. And also dia sa Tupi pod 105.9, no, mayong gabi sa taga Tupi, mayong gabi, no, sa inyong tanan dira og Halong, no, Amping, ang matag usa, ang Cebu sad 104.3 Cebu. Na Pastor Jonathan Santa Maria. Mayong gabi dia sa mga taga Cebu o diri sa Davao City, no, ato ang mga kaigsoonan, no, na dia sa Baganga, Pastor Kalipayan, nagamonitor. And also sa Tagum, Pastor Ruel Barbaso, dia sa Mabini Bible Baptist Church, Tagum, o sa Apokon, Pastor Jed Resurrection, no, and also sa diri sa Ikolan, no, Davao City, Pastor Ray Siciliano po, no, ulis po siya nag-monitor, nag-paminaw sa Anchor Radio 105.9, no. So, may gandang gabi po, Pastor Ray and Ma'am Connie and also the church. Mga Bible student, diya sa FBBC Toril, ayong gabi, no, Pastor Prime. And also sa mga Bible student po sa Tagum, nag-paminaw po ni sila, mayong gabi ninyo. And also dira sa Berean Bible Baptist Church Buhangin, no, mayong gabi. Mga kapastoran, no, mayong gabi kaninyong tanan, mga pastor nga nagapadayon sa Buluhaton, no, Pastor Randy. Mayong gabi dia, Pastor Randy, dia sa Sweet Tamarind, no, Bible Baptist Fellowship Church, sila Brother Eric Fernandez, always nagapaminaw, no, sa radyo. Pastor Kit Ryan Kalinga, no, diha sa ayahang bulaton dira sa Malungon, no, palulong sa Malungon, Malandag, no, by the way, Malandag na ilang lugar. And also, no, karon nga gabi po nagapaminaw akong wife with my apo, no, si Bibi Kia. Kia, be a good girl, no, Kia, no, good girl amo ang apo kay na naasa mo sa gibilin kay ang iyahang mamag papa gabi ang ilahang schedule sa ilahang klase, no. So subo ko ay unta to ba intang naadlaw but wala makigswap. But anyway, no, salamat po mi kay ang among apo nga naara po di sa mo ang nabili, no. And also di sa Laak, Pastor Gio. No, Pastor Gio at Giovanni Jude, si Ma'am Shin, ang gabi, no. And also, no, nalitay ko ano, listener sa atong app, no. Si Adrian Villanueva, mayong gabi, no. Naani siya o karon sa pag-asa. No, kanang pag-asa, dili gid pwede diha nga nagsimba, wagi pag-asa. Lisod kaya nagsimba diha kung wagi pag-asa. Kung nagkinahanglan na luwas gyud. Kaya ang tao nga naluwas, naagi pag-asa nga matog langit, no. Mao lang ani ko timing sa lang pangalan, no. Ang lugar, no, ang street, pag-asa. No, lisod kaya manimba diha kung wagi naluwas, no. Murag dili bagay. So, ang taga-pag-asa, busy gani. Ang gabi po sa akong partner karon si Brother Tracy. Busy po ni siya kayo, kay gikan pa sa pag-asa. So, niabot na po diri sa paglaom, no? So, diri sa ikulan, no? Salamat kayo, Brother Tracy. O, kuyugi mi ninyo, no? Sa usa ka oras, especially ang inyong magsisibya karon nga gabi, ubani ko ninyo. Kung ano naman mo'y radyo, tune in ninyo sa 105.9. And also, no, kung naman mo'y greetings, i-greeting nyo dali. No, naka-live man ta, na-share na ko ni. So, yun na lang, Pastor, paki-shout out, no, or paki-greet na lang mi dali, naami dali sa kaninga lugar. No, especially ng mga membro sa Grace Bible Baptist Fellowship Church, no? Ato unta ni sila nga gina-encourage kanunay nga maminaw sa radyo, no, but dahil pipila lang gyud pod mas maayo man maminaw sa balita sa kalibutan nga wa may lami paminawon, no, especially sa ato ang unsay dagan sa ato ang nasod, way lami paminawon, mas maayo pay maminaw ta sa mga especially sa mga Christian songs o especially kaning radio station sa mga Kristohanon, especially diri sa Anchor Radio 105.9 Ecoland. So, please, no, share, no, i-share ninyo. Mayong gabi, Pastor Bill Sutton, no, he is listening right now, no, through

inatong tanan. Okay, so karon nga gabi, bago ta makapadayon, makayo sa taog guidance sa atong buhay nga Dios, no, mag-pray sa ta, let us pray. Dalaygon, mahigog maon, o langit no ng mga Dios, in the name of Jesus Christ, our Savior tonight, Lord, nagpasalamat mi sa imuhang kaayo, salamat Ginoo sa pribilehiyo nga imong gitugot, kay imong pulong ma pakailap na po, mayagyag na po diri sa kahanginan. Igamit niyo mo Ginoo ang Radio 105.9. Tonight, Lord, I pray for wisdom, guidance, the empowerment of God, sa Holy Spirit, Lord, sa imong alagad, wala ko'y mahimo. Tabangi ako, giyahay ako sa pagdala sa imong pulong Ginoo. Inaot nga ang matag maminaw karon nga gabi, mapanalanginan sa imo ang pulong. O nga doon naman diri Ginoo, hopeless, bugat ang problema. And praying Lord tonight, gamita Ginoo kaninga programa nga makatagbo sa iyaha Lord nga umakahatag og comfort Ginoo sa iyaha nga kasing-kasing. And for those Lord nga nagsakit karon, special request na ko Lord, or mention ako Pastor Randy Pudunas, praying Lord sa iyaha, full recovery, Lord, maluoy ka, tagaig sa strength, please, nga padayon sa Ginoo gamito ni mo. O even Lord, padayon nilaga pray sa mga, adunay mga balatian karon, mga nagbiyahe, Lord, ampingi sila, giyay sila, mga nag-eskwela, Lord, please. Gani, Lord, sa lugar, sa sarangani, Lord, sa naigo, Ginoo, sa kalamidad, earthquakes, Ginoo, praying, Lord, nga maabot sila sa gobyerno, Ginoo. Ang mga tabang Ginoo nga dapat mapaabot sa ila, mapaabot Lord. Gani Ginoo ampingi mong mga katawhan, especially Ginoo mga Kristohanon nga matinud-anon nga alagad diya kanimo Dios. Ug Lord sa among mga kalapasan Lord, pasaylo kami sa kanunay gani karon nga gabi. Ikaw magapanalangin sa nabili na mong oras sa mga nagbiyahe, ampingi sila sa mga driver Ginoo, ang ta dili mahimong init ang ulo. O bisan pa man Ginoo, walay road rage Ginoo, o magpaubos sa kaugalingon. O bisan pa man Ginoo, ipaabot ang matag-usa safe in sound sa ilahang destination Ginoo. Lord, among tanan, Lord, gipasalamatan o gibalik ang dungog himaya kanimo Dios, o ginasalig ginampo namo kanimo ang tanan tungod kay kaning buluhaton imuhaman kini Ginoo. Panalangin ni Lord, please, ang programa in Jesus Christ in my pray. Amen. Okay, so daghang salamat no sa karon nga gabi ato ang mauna na akong wife no watching with Bibi Kea no. Kea, good evening no. And also si Naomi Grace no, good evening. And karon nga gabi no ma'am, ato san nga tagaan og pagtagad, ato na lang basahon ang pulong sa Ginoo sa bago ta maminaw sa usa ka mensahe sa awit no, John chapter 8. John chapter 8, kung naamoy Biblia, pwede ninyo ni siya sundon sa inyong mga mata. Sugod sa verse 12 no, hantod sa 24 no, chapter 8 verse 12 sa book of John. Verse 12 no, sugod ta, and then 24 mag-stop. Ingon diri sa verse 8, 12, sorry, 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself. Thy record is not true. True, O Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came and whither I go, but ye cannot tell whence I come and whither I go. Ye judge after the flesh, I judge no man, and yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. Verse 17, it is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Verse 19. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. This word spake Jesus in the treasury.

Amen. Salamat sa mensahe sa awit, no? The light of the world. And kabalog yung tanong, diri sa kalibutan, pwede ka naadiri sa kahayag nga lugar, pero ang imong kinabuhi naa sa kangit-ngit. Muna karon nga gabi, no? Tuguti nga ang imong madungog karon o tagaan, tuguti nga ang imong igdulungog karon nga maabrihan, no? Sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So mayang gabi pod Pastor Andy, no? Praying God Pastor Andy nga mabalik imong strength kay para makahimo na punta sa butang, no? Nga especially kani ato ang programa, no? And also sa akong wife dia, no, kay Bibi Kia, no? Sige lang kay na mangyud na, no, nga ato ang role as grand parents, no, wala gyud ta mo biya, no, sa especially sa tong mga anak nga kung unsa man, no, pwede rin punta nila maduulan na mga pangayuan o tabang. Okay, so karon nga gabi, I hope nga naka-tune in mo, unya ayon ni ibalhin nga i-share ninyo. Di ato isgutan karon nga gabi, no. So nabasa na nato sa passage sa John chapter 8 verses 12 to 24. So, si Jesus Christ, iyang gideklara nga usa, diri na to makita ang statement niya nga ingon siya nga iyang statement niya ingon siya, I am the light of the world. So, the religious leaders challenge his authority. No? Mga Pariseo, mga Sadducees, kabalo man taan yung mga Pariseo nga, they are pretending that they are religious, no? But ingon diri sa Bible nga but Christ revealed this divine identity and warned of the consequences of rejecting him. So ingon sa pulong sa Ginoo nga gani si Jesus Christ, ye shall die in your sins. No, mabitaw ni nga tungod sa sala ang tao gyud mamatay. Ug tungod sa sala nahimulag gyud ta diha sa Ginoo. So, ang pulong sa Dios, kinsa katong musunod diha kang Jesus Christ, dili kita nagalakaw sa kangit-ngit apan diha sa kahayag. Pero katong mo reject, no, diha sa pamaagi sa Dios, no, magpabilin gyud na sa diha sa kangit-ngit. No, dili niya makita o di niya makaplagan ang tinuod nga kahayag. No, ang iyahang kaugalingon nakasiparar gyud diha sa Ginoo. So muna nga ato isgutan karong gabi, walking in the light, no? Walking in the light. Now, diri bitaw sa kalibutan, daghan kayo mga tao nga wala kabaloon sa himuon niya nining kalibutan na. No? So karon I hope nga karon nga gabi pinaagi aning programa, sir, ma'am, ikaw makahinuklob, no, sa imong kaugalingon. So, ato iskutan diri number 1 niko sa verse 12. Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, diri number 1, i-declare ni Jesus Christ that He is the light. So, siya man ang kahayag. Mabitaw na ang Bible sa Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mabitaw ni kung wala ta sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, kung wala man tay pulong sa Dios. No, ganina nindot kay paminahon tong usa ka pulis, no, sa katitipan, no, guardiya pagbantay sa didto sa usa didto sila gabantay sa nasulod sa kampo. And while nag-await kus ganina sa paggawas mahuman ang programa tungod kay naa sila earthquake drill, no, sa ilahang kuan, no, timing nga paggawas na ko, so stop sa ko kay dili pa pwede paggawas ng tanan sa kyanan. Sige, mag-istorya. Wapo kayo ang istorya, no, kabalo sa Bible, istorya mi about istorya siya about sa Old Testament history. So daghan sa gabalan, kabalo siya. So gipangutanan ako siya unsay denomination ni Musel. So wa sa kabalo unsay denomination. So ako sa ginan denomination means
Kaya na bang giskutan, kung mayon tag-religion, mayon tag-religion, Christian man yun. No? Religion is Christianity. No? Or either lahat nga denomination or nga religion. But kung mayon tag-religion is Christian man yun itong religion, kung ikaw tinuod nga na ay Kristo sa imuhang kasing-kasing. Now, denomination, mauna siya ang tawag nga asa man kabilong nga denomination. Ingon siya, mao ko diri ko sa RC ko. Okay, so wala man ay problema, sir, kung RC man ka. Pero ang pangutana, mga kodiya, sir, paano ka makasiguro human ang kamatayon nga ang imong kalagmadtong langit? So, maayo man ang nagbasa kag Bible, pero ang pangutana, dili man pamayuhay o history, paludag ka kasi nabalan sa history, propita, so, balaan niya, so, maayo kayo sa akong sa ginan, sir. Kabalo ka, maayo nang mubasa ka, sir, pero mas nindot man ang naay nagpasabot ni mo. Kaya nga naman, walay application sa imong ibasa ni mo. So, nindot man utong lay application sa ato ang kinabuhi ang atong gibasa. So, dili, no, dili ni mo masabtan. No, wala kay, dili ni mo masabtan, unsa gyud ang kamatuoran. Mauni nga, the declaration of the light, Jesus Christ declares that He is the light. Christ is the light of the world. Light reveals truth. So, pasabot, gipadayag diha ang kamatuoran diha tungod sa kahayag. Then, not only that, light guides the way. So, giyahan ka sa tama nga pamaagi. And then, light dispels darkness. Jesus is the answer to man's spiritual blindness. Mabitaw ni, daghan yung tao karon nga religyoso, tanawon, religious kuan sila, but dili nila, wala nila na sabtan, wala nila ma kuha kung unsa gyud pasabot nga when Jesus Christ said, He is the light of the world. So, kung ikaw man God, nagsunod sa kahayag, musunod ka tungod kay naay promise ang Dios. The promise to His followers, nasa promise. Those who follow Christ receive direction. Manalindot, no? And they are delivered from spiritual darkness. They possess the light of life. Pasabot, no? Naa kay kinabuhi diri sa kalibutan, but nindot kay naa kay kahayag. No, dili bitaw nang tabi tay panultion nga ngit-ngit pa sa alkitran imong kaugmaon. Uyawa na ano nga panultihon, no? Ngit-ngit pa sa alkitran imong kaugmaon kung dili ka magtarog eskwela. Mali man na siya. Ngit-ngit pa sa alkitran imong kaugmaon kung wala ka diha sa Dios. Mao na sigyo dapat, no? So, paano man ta magsunod sa Ginoo daily? Because the light of the world is Jesus, ang light man God, nag-direct ni siya sa atong mga decisions. No? Every decision sa kinabuhi. So, walking in the light, because if you walk in the light, why? Unsa may rason nga nung mulakaw ta di sa kahayag, because Jesus Christ declare that He is the light. No? And then sa 13:18, the Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself. Thy record is not true. Grabe, no? Himuan pa yun nila sayop, no? Si Jesus Christ. Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came and whither I go, but ye cannot tell whence I come and whither I go. Ye judge after the flesh, I judge no man, and yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. So now only number two, no? Ingon diri sa pulong sa Ginoo, Jesus Christ declares that He is the light. And not only that, the defense of the light.
So di gidipinsahan ni Jesus Christ that he is the light. No, iyang gidipinsahan, kikwestiyon man siya sa Pariseo. Thou bearest record of thyself, the record is not true. Our God. They judge according to the human standards. No, kani mga Pariseo ba, according to human standards, kay di ba ya basta-basta ni mga Pariseo. No, kay sa tanaw na to sila, kung tanaw nimo sa biblical, nga sampo sila gyud ang matuman, sila gyud labaw, sila gyud haud. No? They judge according to the human standards. They refuse to recognize his divine authority. No, dili nila tuuhan si Jesus Christ. No, nga siya ang Messiah. Then Jesus affirmed his witness. Yung sa verse 14, he knew where he came from and where he was going. His judgment was righteous because he was sent by the Father. The Father himself testified of the Son. So God's truth does not depend on human approval. Christ's authority rests upon his relationship with the Father. Mabitaw ni nga, ang tao nga naagi relasyon sa Ginoo, tinuod nga ikaw anak sa Dios. Dili ka ignorante ani mga panghitabo. Gani kani mga panghitabo sa sumali ka ng mga linog, kaning nakita nimo sa kalibutan karon gani kung mo share ko diya sa police station, mo adto ko sa priso, mo share ka. Naama na si religion, anang nasa sulod, pero mangutan na ka ngano, na priso man ka. Na kay religion. Ngano man na, tungod kay buta siya sa kamatuuran, wala niya makaplagi ang kahayag diya kang Kristo. Muna nga, dili sayang kinabuhi, dili sa kalibutan, wala lang, kanang buhi lang, nalingkamot, usay gusto niya, pero walay para sa Ginoo. So inali mga nang kinabuhi sa tao basta walay Ginoo mang God. Dili gina importante sa iya kung iskutanan man ang Bible ba na o Christian life ba na, dili na siya interested ana. No, normal kay ganun man tungod kay naa siya sa kangit-ngit. Wala niya masabtan unsa ang tao nga naa diha sa kahayag. So walking in the light, no, walking in the light, Jesus Christ declares that he is the light. Jesus Christ defends of the light. No? Your record is not true, but yun siya, my record is true. No? Tinuod ni siya. Giaffirm niya ni siya. No? Sunod, 19 to 20. No? 19 to 20. Yun din sa 19, no? Verse 19. Then said they unto him, where is thy father? Jesus answered, yet neither know me, nor my father. If ye had known me, ye should have known my father also. No? So, ignorante yun yung mga Pariseo kay pangita pa nila nga asa imong amahan. No? No? I and my father are one. Eh. Una-una siya, di ba? Then, this word speak Jesus in the treasury as he taught in the temple, and no man laid hands on him for his hour was not yet come. No, so three, number three, the darkness of unbelief. Money, basta wala gani pagtuo sa Ginoo, naagyod siya sa kangit-kit. Waagyod niya masabtan unsay ginasulti ni Jesus Christ. So they did not know the Father. No, ye neither know me nor my Father. Ngano makita man ka sa kong ama, wala ka kailas ko ah. So, unsa na lang ka sa kong amahan. So, rejecting Christ means rejecting God. Knowledge of God comes through the Son. No, diha magyun na. Jesus Christ, we know that Jesus Christ is the Son of God. No? Now, ikaw magud, kita ka magud karon, actually, ikaw karon nga naminaw, sir, ma'am, no, naminaw man yung karon, ako nagtuo ko nga, na kay religion, maybe, unsa man na imong religion, dako ba na imuhang pundok tiya, unsa man na ka daghan sa inyong membro, gwapo nga simbahan, dato nga mga membro, unsa man na siya. Wala man question. Ang question diya is, tinuod ba kang naa sa kahayag? No? Kaya ang tao nga naa sa kahayag, tinuod anay God nga naa sa... Well, dili niya tuuhan kung unsa ang
pulong sa Dios. Ah, dili niya tuison unsa ang pulong sa Dios. Kinahanglan kung unsa tong nasulat sa pulong sa Dios, kung unsa tong ginatudlo sa pulong sa Dios, kinahanglan ma-apply gyud ni siya sa ato ang kinabuhi. No? There is spiritual blindness. Do religious, they were spiritually ignorant. Religiously, no, religyoso sila, pero spiritually ignorant. External religion cannot replace a relationship with Christ. Knowing about God is not the same as knowing God. True faith centers on Jesus Christ. No, diya jud nakasentro kay Jesus Christ. Mabitaw ni nga daghan karon nga gidenay nila ang existing ni Jesus Christ. No, gani ang uban maingon pa gyud sila nga sa Old Testament ang tao mas pabor pa gani kay nakigistorya ang Dios sa mga propeta. No? Mato istorya kag ini na sa usa ka pulis ngon siya. Grabe no. Bisan pa o gipakitaan na, gistorya na, di pagyod mo tuo. Na, tungod manggod na siya sa pagkagahi sa kasing-kasing sa tao. Na, naagod tayo sa la, nga, gikan kang adan o kag iba ang pag-disobey. Na, karon the same, wala naman ni propita, pero naaman tayo Bible, naaman tayo pulong sa Dios. Na, ang pulong sa Dios, kung gisulti man ni siya, makausab man ni siya kay kabalo ba mo kani especially kani King James no kung tanaw na to ang Psalm 19 no verse 7 the law of the Lord is perfect converting the soul so makausab gyud ni siya na unsa imong gituohan sa una sayop nga gituohan diri na ka sa sakto kay na convert ka into truth of God's word no kay naaman ka sa kahayag. No? So, hinaot mo ta karon nga gabi, ikaw nga naminaw, sir, ma'am, no? Nga, kuha na sa huna-huna ni mo ang imuhang relihiyon. Ayaw ing na nga alam mo na akong relihiyon, napakay posisyon sa simbahan, unsa makakakuyaw sa simbahan. Wala man na diha, dili man diha ang basihanan. Ang pangutana, kahit kung ang tao mang utinood nga naa sa kahayag, muhawa yun siya diha sa kangit-ngit. Biyaan yun niya ang sayop, dili na niya sundon. Ang sundon niya kung sa tong makatudlo o maayo, nga mahay, nalamdagan ka ba, nalamdagan ka sa imuhang kaugalingon, pinaagi sa pulong sa Ginoo. So, bago ta mo padayon, no, sa, kung na lang, no, sunod, no, isa na lang, dali, mata mo humanali, kung naamoy request din nga kanta, pwede po mo mag, request o mga, ato sa ning, paminawon sa ang usa ka mensahe sa awit no brano hold up the light.

0: Amen. Hold up the light, no? So, kita as a Christian, dapat makita gyud ang kahayag sa atong kinabuhi, no? Especially our testimony. Ang usa ka tawo nga naaliya kang Kristo, no, lahi na ang atong kinabuhi sa una o karon. So, if we walk in the light, because we believe and we know that Jesus Christ declares that He is the light. So, ang tao nga wala pa kay kahayag, dapat maluwas ka. Dawaton ni mo si Jesus Christ, acknowledge ni mo nga tungod sa imong mga sala, kita nahimulag yun sa Ginoo. No, tungod sa sala, kabalo yun ta, kaning sala mo magyud ni siyang rason nga mamatay ta, o tungod po sa sala, si Kristo usab, giako niya ang atong mga sala. Ay gusto gyud niya nga may kahayag kitang tanan, no? Susunod, Jesus Christ defense of the light. Gidipinsahan niya tungod kay ang Pariseo, no, mao ni kanunay ang nag-question, no? So ginadudahan nila, no, si Jesus Christ. And the darkness of unbelief, no, na yung mga unbelief of the Pharisees. No, kung ikaw wala pod ka nagatuo sa ginahimo ni Jesus Christ, sa gahom ni Jesus Christ, kabalo mo gyud ta. Jesus Christ dili lang ni siya tao, but he is God. Nagpakatao lang siya para mapadayag niya iyang gugma nga rika nato. Para kitang tanan makaila, makakaplag nga aduna gyoy nalansang sa cross, namatay o nabanaw sa tulo ka adlaw. That's Jesus Christ, God himself, no? And the last, no, dito sa last, no, ato ang basahon ang verses 21 to 24. Ngayon dali din said Jesus again unto them, I go my way and ye shall seek me and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. So, kung si Jesus Christ padulong og langit, ikaw tungod sa imong sala, di ka kanto. No? Kaya nga naman, muagig yun, kinahanglan na agyod tay Kristo sa atong kinabuhi, tinudanay. Then said, the Jews, will he kill himself? Because he saith, whither I go, ye cannot come. And he said unto them, ye are from beneath, I am from above, ye are not of this world, I am not of this world. So klaro kayo no nga, diri sa kalibutan, Jesus Christ, niisulti na yun siya nga, di man yun siya taga-kalibutan. Bisan kita Kristohanon, kung ikaw aduna na Kristo sa imuhang kinabuhi, dili na ta taga-kalibutan. Kabaluta nga, if we die, heaven is our home. So langit ta padulong, mo nang anong gapukos man yun kaya ta aning kalibutan na, no? Na kaning kalibutan na, grabe man yun di ka. Unfair man yun ang kalibutan. No, wala man yun ayo ang kalibutan. No? Verse 24, I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. So, klaro kayo, no nga, naagyo'y danger of dying in sin. No? Danger of dying in sin. Because Jesus Christ warned them, nag-warning na, ye shall die in your sins. Ikaw karon higala. Basing nagtuo ka, na naala kay religion, na kay gihimo sa simbahan, na kay gihatag, pero ang problema, wala ka naluwas. Ang kaluwasan dili, sunod na, unya na, karon mintras buhi pata. Karon ta dapat mo decide, no? Ni warning, a solemn warning of judgment. Separation from Christ results in eternal loss. Pasabot, dili ka padulong sa langit, padulong ka sa impyerno. So the reason for their condition, ye are from beneath, I am from above, Jesus Christ. Yun siya. Their values and priorities were earthly. No? So ang values nila, pangkalibutanon lang. Christ's kingdom is heavenly. Mao na ang lindot no nga kinahanglan jud kang makadawat sa kaluwasan. Ang kaluwasan, balik ko na ko sa inyo ha, mga naminaw, dili pagsulod sa relihiyon. Dili paghimo og matarong. No, dili ka molakaw aning kalibutan na nga may kahayag or ikaw ang nagdala sa kahayag kung kanunay ikaw naa pa sa kangit-ngit karon. No, unsa man ning kangit-ngita ni? Kala bitaw ang kangit-ngit nga maura gyud ikaw ra gyud ang magbuot, dili jud ka pwede hilabtan, dili jud ka pwede tandugon sa pulong sa Dios kay naala kay religion, daghan kay ni mga inani nga mga tao karon. No, dili daw sila maminaw tungod kay maulan ni sila, inani ilay suon, na sila mga no. Sayang no luoy, sayang ang imuhang pagtuo nga dili nimo saligan ang gihimo ni Ginoong Hesukristo. So, the necessity of faith. If ye believe not that I am he shall die in your sins. Salvation comes through the faith in Christ. Salvation is through faith in Christ. Mabitaw na nga kung tinuod man kang nituo sa Ginoo, nituo man kang nagpakatao siya in the person of Jesus Christ. Now, dawata siya by faith. Kaya naman tinuod nga ikaw ni dawat niya nga usa ka higayon may ngong kang wa man jud kay paglaom, wa man jud kay kasiguraduhan, especially diri sa kalibutan sa dihang gidawat nimo si Jesus Christ makayo ka. Yes, if I die today, someday, no, heaven is my home. Makasulti ka kay ikaw man mismo. Maka-justify sa imong sarili nga ni dawat ka, personal man ka, no? So unbelief leaves a person under condemnation. So, i-condemn yung ka dito sa eternal damnation, sa hell, no? So, every person must decide what they will do with Jesus. Faith in Christ is the only remedy for sin. Jesus Christ presents two paths. No, duha lang yun ka agianan. Follow Christ and walk in the light. Reject Christ and remain in darkness. So, pili ka ng duha. If you follow Christ, you are walk in the light. If you reject Christ, then you are still remain in darkness. Ako nagtuo ko, matag usa ka tawo di mo sugot matog impierno. No? Mauna ko sayo, gahimo tag pamaagi nga, base maghimo lang ko matarong, magtinarong lang ko, maghatag ko, pakitang tao pag yun mga mo hatag. No? So, dili man liha ang basihanan, sir, ma'am. Kung dili, kinahanglan ikaw musalig sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Imo siyang dawaton by faith. Ang kuna siya nga imuhang personal Lord and Savior. Ginoo gyud siya nimo. Siya gyud ang imong sundon, siya gyud ang magdumala sa atong kinabuhi. If you trust the Lord, if you trusted the Lord Jesus Christ, if you only kanang pumusalig jud ka sa kay Ginoong Hesukristo, because He is the light of the world, you are not walking in darkness. So, ginanandawata siya by faith. So, kung mutuo man ka karon, no? The light of the world offers life, truth, and salvation to all who believe. Those who reject Him remain in darkness and die in their sins. Now, karon nga gabi, eh, sir, ma'am, before I close, no, balik ko na ko, dili man ka musulod sa baptis. Kani, daghag baptis karon, no, daghag baptis. No, kung ang baptis lang ang basihanan na to, or even other denominations ang basihanan na to, ayaw mo yung digahanag religion ng pastor, oy, yun sa naman eh, ginegosyo naman siguro ng religion. Wala takabalo, kay uban bitaw, dito may one time, nag-street preaching me sa Uzamis, no, dito sa Clarín. While nag-street preaching me, naapoy ni sabay dito nga sige panguligta. Oh, so, among gi nabantayan, among gi ignan ang mga tao nga kanang nagapangayo, dili namo nakauban. Wala mi gapangayo, among giwali ang pulong sa Dios, maayong balita nga ikaw karon an pwede kang luwason sa Dios. So karon nga gabi, the same po dani sa radyo karon nga naminaw ka sir ma'am. Maybe karon imo ginaboy wala kay klaro. No, kung mamatay ka, makayong kakasa, yung ka ni mato. Hopeless ka. Mabito ni dahangin tao nga, na maghikog, dili kakaya sa problema. So wala na sa ligi si Jesus Christ. Nisalig na sa iyang kaugalingon. So nakaroon nga gabi eh. Ayaw sa ligi mo religion, ayaw sa ligi mo pagkakwartahan, ayaw sa ligi mo pagkadato, gani nakadungog ta. Sa panghitabo dito sa sarangani, krabing tawag Ginoo, tanan Dios, tawag grod ang mga tao Dios. Nalindot man mo tawag kag Dios pero ayaw lang pud nang naana sa danger nga situation. Karon pa lang dangerous kay mo ang situation karon kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Mamatay ka nga wala ka nakahinulsol sa imong mga sala. Wala ni mo gi-surrender diha sa Ginoo tanan, wa ni mo siya gidawat. Mamatay ka, sir. Ma'am, impierno gyud ang padulong imo. Duha ra may padulungan sa atong kalang. Langit or impierno. Ayaw na tuuhin ang ingon, sir, nga mohapit pa ta diha sa purgatorio. Wala man gyud sa Bible. No, gani kung basahon nimo na Luke chapter 16. No, Luke chapter 16. 19 to 30. Diyan ni mo na makita, sir, ma'am, nga wala gyud pagkamatay sa taong dato. In hell, he lift up his eyes. No, nasa si Impero, libuka iyang mata. No, si Lazarus nasa sabakan ni Abraham. Now, karon nga gabi eh, dili na mo i-present ang religion nga Bible Baptist nga muluwas ni mo. Walay lain. Because in Acts 4:12, walay laing pangalan nga muluwas. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ sigud ang magluluwas. Wala gyud lain. Now, if imo siyang dawaton, you are walking in the light. Makalakaw na kadiya sa kahayag. Mulakaw ka ning kalibutan ani, klaro kita nimo ang kaugmaon nga gusto nimo. Klaro kay na siya. No, labi na kung matinud-anon kang mga lagad sa Ginoo. So karon nga gabi, giyahan ta ka. Ikaw nga naminaw karon sa radyo, I believe na ay naminaw karon. No? Ang Dios nang hinahanglan sa imuhang kaugalingon. Karon nga gabi, sir, ma'am, kung gusto nimo dawaton si Jesus Christ by faith, intinuod ka mo salig niya nga siya ang manluluwas. Namatay siya tungod kay gusto niya taluwason. Dili mo sugot ang Ginoo nga maimperno ta. Mo lang dawata ang iyang gihimo dito sa cross, giula ni iyang dugo. Para ni mo, para nako. So, gibayaran niya. Dawata lang yun siya karon nga gabi. So, saan man, para ikaw makakaplag, makaangkon sa kinabuhi walay katapusan, sundal ni nga pag-ampo, sir, ma'am, di asemo ni mo tangan. Sundal ni nga pag-ampo. Mauni yung pag-ampo, nga di na ni mo trabahuan ang kaluwasan, kung yung pag-ampo, mauni yung pag-dawat ni mo sa iha karon. Sundal ni nga pag-ampo. Ginoo, Lord Jesus Christ, salamat nga akong nadunggan karon diri sa radyo nga gimantala ang imong pulong. Lord, bugat kayo ang ako ang sitwasyon karon. Nag-struggle ko. Lord, maybe no sa pamilya man nga struggle. Lord, nag-struggle ko spiritual. Gani sa akong kaugalingon, grabe ang akong problema. But karon nga gabi, Ginoo, ako, mangayog kapasayloan kanimo. Dili ko magpasulabi sa akong gusto kung dili, Ginoo, ang imuhang kabubuton sa akong kinabuhi. Lord Jesus Christ, mamatay ko, wala ko mahibalo. Asa padulong akong kalag. Apan karon nga gabi, ako nasabdan, pinaagi sa imuhang pulong. Ang tao di ay nga naa sa kangit-ngit, wala gyud niya makaplagan ang kamatuoran. Busa karon nga gabi, Lord Jesus Christ, pasayloa ako ta sa tanan akong mga sala. Ug dawaton ko ikaw karon, paharion sa akong kasing-kasing isip akong manluluwas. Luwas ako, Ginoo. Kini akong giampo sa pangalan ni Jesucristo na akong bugtong manluluwas. Amen. Sir, ma'am, kung nidawat man ka kay Jesus Christ, now karon na anak ka sa kahayag, na anak ka sa kasiguraduhan. Now, kay ang kahayag na anaman sa imuha, dili na ka magduha-duha kung mamatay man ta asa padulong atong kalag. Kay ang nagsaad na ang Dios. Gani ingon diri sa Ephesians chapter 1:13, no? Ako lang ihatag ni ka verse ang Ephesians 1:13. No? Ingon sa Ephesians 1:13. After He heard the truth at nato ang sa sana Ephesians 1:13 no ingon diri in whom ye also trusted after ye heard the word of truth the gospel of your salvation in whom also after that ye believe ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So pasabot ikaw sir ma'am kung nidawat ka karon silyado na ka sa balaang espiritu sa Dios. So pasabot ang nalagian nimo ang Dios na. So karon ayaw na og lakaw sa kangitngit. Diha nakalakaw sa kahayag. Klaro kayo nga ang tao diri sa kalibutan wag walay Ginoo wa gyoy ayo ang kinabuhi. Mo na nga salamat ta kay naay mangluluwas si Jesus Christ. No salamat sa inyohang pagpaminaw. O hinaot karon nga gabi, sir ma'am, nakaangkon ka sa panalangin nga espiritual. No? Ayaw basihi, balikin ako, ayaw basihi imong religion. Basihi unsa ang pulong sa Dios unya ikinabuhi, i-apply sa atong kinabuhi tungod kay kita na ana sa kahayag. So salamat kay sa inyohang pagpaminaw. Okay, so wala naman tay kuan nga oras no, pila na lang man kay minuto, na ipipila na lang no, na ay 7 minutes na lang. So salamat kayo sa inyong time sa pagpaminaw. Kamo nga naminaw sa radyo no, ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato og adto sa ta sa pagtapos no, pinagi sa pagampo no. Let's pray. Langit doon, mahigugmaon nga Dios, salamat sa imong pulong, salamat sa imong kaayo. Salamat Lord Jesus Christ nga dili di ay basihan ang among religion diri sa kalibutan apan ikaw lamang o Dios pag naa ka sa among kasing-kasing Ginoo naa gyud mi sa kahayag. Salamat Lord Jesus Christ sa pagpahinumdom sa pagpaabot nimo sa imong mensahe pagpakaylap o paggamit especially aning radio station sa 105.9 Anchor Radio Lord diri sa Ikolan. I-bless pa kini Ginoo. Madaghan pang kalag nga ma-reach out Ginoo. Daghang kalag nga makaila, makadawat kay nimo tinud-anay nga ilang personal Lord and Savior. Maduna may nagdawat karon, salamat Ginoo. Ang pagampo nga mag-grow gyud siya spiritually. Gani salamat sa imo paggamit kanamo ko diri sa radio and praying Lord as we go home Lord tonight, praying Lord for wisdom, ampingi kami with Brother Tracy, makaabot kami sa mga matagpanimalay safe and sound Ginoo. Lord, among gibalik ka nimo dugo gimaya tungod kay ikaw lamang yun ang angayan nga daigon himayaon Lord sa tibuok namong kinabuhi. In Jesus Christ name I pray, amen and amen. Salamat og mayong gabi sa tanan kamo naminaw sa Anchor Radio 105.9 no diri sa Ecoland no nagapaminaw man kamo o hinaot nga ikaw dili magmahay kung palayon ka mo subaybay diri kay makakaplag ka diri sa maayong mga balita o kasiguraduhan no sa atong kinabuhi. Salamat o ang Dios magapanalangin sa matag usa kanatong tanan. God bless us all.
1: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Ecoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
2: Jesus saves.
3: What is heaven? A free gift. So heaven is what? A free gift. That means you can't be good enough to get it, or go to church to get it, or read your Bible to get it, or get baptized to get it. All you can do is receive it by asking Jesus Christ to save you. Heaven is what? A free gift.